0: kakra
1: eda nyame nche pastor juma si
2: well pastor I rose some cross and said ne pray for me no obi mum na emmo mame no amma ye no bible ah ozen ke ni unyankopon nya nkita ho no emmo sa na me jiri se na otwe adusue yi benyimfue ene ye mame omba wae na ye nya mpae ani su eye na ma ye ni nyankopon ntem aye kama
1: all right pastor me da see in fact research kwa na se sabeto adi ni se especially among the young generation omo se bi mso bom pa omo nya resources ndi o bom pa se wadi ma me ho na ho antu na efi na kwa bom pa bi ene di sua no bebi bi am ye timi ehu ye pa ati ye ba sha se frequency ala ndi no pastor chumesi question ndi no e de mai se elia re bom pa ye ahu hi abremu pastor di sua be na ho mai
2: yo also for me da see pi no kreni Yesu o penyi bi ena wose yemmo bible si yemmo mpaye nti otwro ne mpaye no anopa die otwro wiade otwro nwumre die no de tare ne mpa ma edu anopa ose raduni number 1 o dwen ra raduni number 3 no me kwa ko dai no afam no ada se yemmi to me a ewo mpaye mu a na yema mpaye emu eha ha ha na kuzere ni die no ebe chrein Elijah ahunye hiemu mpono usufras of Yehua ndi abisiana tifia semse Elia rebo mpaye ahunye hiya Ebrim na abisiana ingina ejira hindi ya nguma a edi kenti do mkruinche mba kwa ekusi edu emoche na usiafo se unipe bi oha na ne mpae bo etia popa ma eye Elijah yi fise Yakubu eti enum enjitemu edun son ne se Elia ye unipa te se ene ara no bo mpae denden se usio nto no usio a nto asase so enfie miensa ene abosumi ensia adisunyadi ya wahane se so wono kura oye nipa te se ene a na moja a ejina mimi muna ibina na ejina wanunu muna no sufre radinu utia wo eneme yansu isufre na a obetie ye Elijah adisyana emi ye mwuse Elijah etanasi brea na ohine a na onye ohimpa ohen ehab edi adie ewo Israel ainiye mwuma edika etidu nisi enchimwedu yasame yansani chire yense na eye breboni ifise Na Ahab ye asara inuya. Na Ahab ye pi se odibi huru ewradi izwe nyankupon bo. Asi izwe ahimfu a. Udi na nim enyina. Bre ti se imu. Nansu bre ti se imu a. Elijah eye ni nyami juma no. Imu no. Bre ye ni bre enye no. Usufu asafu Yehua no. Asafu Yehua susu etie ne mpae bo. Ahab. Nema a oyeye enkenka brevi kradie woma ni bel akomfuo ene Elijah ekushiaye ewo before camel so said he hu asem no anye medical ti don kruno na ewiye no bel akomfuo komye Elijah susu frɛ ni nyankopon ewo mpae bom na onyame a otie ne mba no weye anwadie ma uja ifri soro ebai ya chese yinye nkupono bibie nuhonu wa ya kache na uintumi enyo na ebu sionfo kawbe juni se su yinye nkupono etie Elijah ewa kwa mwasu ya kibikuya anka the next move ana adia besa ubeye biyumna eya adia ke ishe mkurani na nsusu eniyema nyina edani ndi adusiyane si yenko ahini ya mume dika iti do nkrono na adi nti na Elia ni uyure ehoye dena unyankupo eye mano na sen ena unyankupo eyi empaibo ano emaye ahini ya mume dika iti edu nsono nchi mume ya nsano bria Elijah edi nkuni mweno asemu anye Jezebel ahye ohye ehab yire na ede naso ebu sumsumu ni na nibe ya konfwe di nkugo. Ndi nikuno e kompleni e chire nono. Na ode henya etu Elijah esu. Wukane iti do nkrunche mumi ya nsano. Bo Elijah.